And magandang hapon na naman po sa inyong lahat. Parang last Saturday lang ako nandito ha. Parang ano, nagde-deja vu ba ako? Or ang bilis lang talaga ng week na ito? Well, I think just because we had a... yung Monday po was Anzac Day. So medyo parang feeling natin, nangyari nga ba tong week na to? Ang parang ang bilis po, di ba? And then nandito na naman ako and I'm just thinking to myself, ano ba yung nangyari nung Sabado? Parang ang bilis na hindi ko na ma-recall kung ano man po yung mga haganapan. Pero alam ko nag-enjoy ako eh during the program. So I'll make sure na enjoy pa rin po kayo ngayong hapon dahil magagandang awitin kung napakinggan niyo po. At naumpisahan niyo po. I have played some songs that I haven't played in ages. And today, I try kasi may mga favorite po talaga tayo. But I try my best na medyo i-mix po yung mga bago, luma, para naman po ma-recall nyo yung magaganda nating awitin at mga rich na mga culture, especially mga OPM po natin. Kaya naman, sa hapon po nito, expectin nyo rin po the same kind of entertainment na gusto kong ibigay every Saturday, the same kind ng sayawan na gusto kong ma-experience nyo kahit na po nakaupo lang po kayo dyan. Kumakain kayo. Alam nyo, nung panahon ng mga bata kami, bawal kaming kumanta habang kumakain. O siya, diba? Sino naman papayag ng mga magulang na kumakanta yung anak habang kumakain? Pero yung minsan, na-feel nyo na po ba yung parang naiinda kayo sa music habang kumakain kayo? Diba? Ganon talaga yung pwede nyo gawin habang napapakinggan nyo po ako dito sa Tinig Pinoy. Pwede naman po sumayaw ng konti at igalaw-galaw po yung mga balikat, ang mga balakang, kahit po medyo sumasakit ang mga tuhod. Gawin nyo pa rin po kasi importante po naman na meron kayong konting form of exercise every now and then, kahit lang po yung mga kamay nyo, galaw-galawin nyo. Alam nyo yung kabataan natin, ewan ko kung matanda na po kayo, kamukha ko. Pero nung bata kami, we just try to put our hands together and then you push each ano lang yung palm ba na parang merong kang nararamdaman na merong glass in between. Ako, ang babaw talaga ng mga laro ng mga bata before. Hindi po puro gadgets, kaya medyo hindi po sasakit yung mga ano nyo dyan, yung mga daliri nyo. Kung tatry nyo po yung mga ganyang exercise para din po sa mga daliri ninyo. So, mula sa ulo, yung iniikot-ikot lang po ninyo yung leeg nyo o yung ulo nyo, clockwise, anti-clockwise. Tapos yung balikat, swirl-swirl lang, make some circles back and forth. Ayan po, yung mga konting pwede yung gawin na mga exercises. And then, pagdating naman po sa mga, kasi weekend, alam ko lahat po tayo, pagdating po ng weekend, excited, naku, walang iniwan kung nasa party man or nasa bahay man, iniisip ko anong lulutuin na pinakamasarap na merienda or ano man na mga pwedeng kainin, di po ba? Tayo po, mapag-isip tayo ng mga ganyan lagi. Ano yung kakainin natin? Ano na yung masarap? Kaya naman, lalo na kung hindi nga po tayo nakakapag-exercise, mararamdaman nyo po talaga nasasakit yung katawan nyo. Hindi naman po kayo nag-iisa eh. Marami po tayo. Pero sa akin nga po, I try my best lang po. Pag naaalala ko talaga na, uy, hindi ako nakapag-exercise.

exercise. Try ko na lang din yung konti lang po, kahit yung parang mga squat, konting squat na modified na ngayon para sa age. Age appropriate na mga squat at saka yung mga pag ano, bend po. Alam nyo kasi important po yun na hindi na kayo masyadong yung parang kala nyo nung panahon na bata pa kayo, eh kung mabigla po kayo mag-bend tapos may mag-crack sa likod nyo, aba, mas mahirap po yun. Kaya dapat po talaga kailangan maging accepting na po tayo sa mga katotohanan na hindi na nga po pareho yung katawan natin before, na sobrang ano tayo, flexible tayo, saka pwede po natin gawin yung mga mababilis na mga actions. Kahit nga po minsan palundag-lundag pa ako noon eh. Ngayon, hindi ko na po ginagawa kasi nga ayoko ma-ACC. Mahirap po, di ba? Lagi naman haba. Pag-isipan po natin lahat ng mga ginagawa natin para naman po tayo na lang sa sarili natin ay maging vigilant at proactive about looking after our health. Kasi yan na lang po ang kaya natin na kayamanan. Kapag healthy ka, hindi ka kailangan in and out of the hospital at wala kang masyadong nararamdaman. Kung siguro po hinihingal kayo, natural lang yan. Dahil nga part of yung growing old is medyo mahina na po talaga yung mga ganyan natin. And ngayon lang po nagko-contemplate ako. Sabi ko, ang sarap maglakad, ang sarap mag-hiking. I know I've been doing that a lot in the past, but recently haven't done it. But would love to do it. Ngayon yung urge po, yung motivation po to do it, kailangan nandun pa rin po. And wag nyo pong wawalain yon, kasi kung may chance eh, bakit hindi po, diba? Tsaka yun nga, sabi ko nga, ano na lang, yung hindi na talagang extensive na mga dati, talagang aakyatin po yung mga bundok-bundok. Kaya ko pa rin naman siguro, pero slow pace lang po. Parang di na kasing bilis before. Recently po, yung knee ko, medyo nagkakaroon po ako ng problema sa knee. But I still try to, flex it and then pinafold and flex, fold, flex, ganyan. Para malalaman ko po, siguro kailangan lang po ng konting grass. konting ano, olive oil o kaya baka sesame oil. Pero yun nga po, ano, kapag ka medyo nagkakaedad ka na, iniisip mo sa sarili mo, nako, ano na to, ma-expired na talaga tong tuhod ko. Pero that doesn't mean naman po na you have to give up. The way na ginawa niyo po yung mga activities niyo before, siguro yun nga sabi ko, may konti lang pong difference on how you do things now. Maybe medyo mild lang yung mga exercises na gagawin niyo, yung mga gagawin niyo activities outside, kasi sabi nila habang tumatanda tumatamad o nagiging tamad lumabas. May konting truth po doon, pero siguro nasa sa inyo na rin po yun kung tinatamad kayo lumabas. Kasi ako hindi naman po ako tinatamad lumabas. Gusto ko talaga ding lumabas. At gusto ko po talaga nakikita yung nature. Yun po yung talagang weakness ko, nature. Pag nakakita ko ng green, tapos nakakita ko ng blue sky, tsaka yung mga dagat, mga river, or kahit ano pang form of water, body of water, yan. Tapos nakita ko siya nag-blend siya sa nature. Naku, ang ganda talaga. Na-appreciate ko po talaga yan. And that also calls to mind yung mga blessings, di po ba? Kasi hindi po araw-araw na maririnig natin yung mga ibon na humuhuni o kaya lawis-wis po ng hangin sa mga puno, sa mga dahon. What if wala na po tayong chance to do that or to hear yung mga ganun pong mga... Kahit nga yung mga kuliglig, dati inis na inis ako sa kuliglig. Pero ngayon sabi ko, at least nakakarinig pa rin ako pag narinig ko yung kuliglig. Na-appreciate ko pa rin po sila. And so, ako naman po dito, sana ma-appreciate nyo po itong mga magagandang awitin na hinanda ko rin para sa inyo. At syempre, later on in our program, we have more of the mga latest news and information from our country, the Philippines. And I will also...

So give you mga chicas from mga ano, mga favorite yung mga artists at saka more songs pa po. Mga sabi ko nga, blend of new and old, and tinatry ko i-balance yung mga hindi nyo na naririnig before, mga naririnig nyo ngayon, mga magaganda pong awitin, mga bini, yan. So, ito po, isa sa mga paborito na natin, yung Bini. Kaya ito yung isa sa mga latest songs nila na gusto kong i-play for all of you. So, ito po yung Blush. Pakinggan nyo. Ang ingay mo naman, Bini. Dito po sa Tinig Pinoy.

much of the coffers from the government, lalo na yung mga nagsisilbi po nga sa mga gobyerno. In fact, dito po sa New Zealand, inisip ko rin po yun eh, yung kunwari bawat isa sa mga MP natin, eh bawasan yung mga sweldo nila or mag, kahit sino yung mga mag-rotation sila. Kunwari isang MP o 50 MP o ilan ba sila, kung ilan man sila, 10 ngayon, mag-give up ng, say, kahit na po, siguro mga 10%. Tapos next time, yung susunod naman po ng mga MP, di ba makakatulong po sila? Ganun din po sa Pilipinas, yung mga mangbabata sa atin. E araw-araw po nandoon sila, e araw-araw po nakaupo sila, mayroon silang mga hearing doon. E araw-araw din po silang pinapakain doon. Malaki po ang gastos na nakaupo lang din yung iba doon, wala naman po talagang ginagawa. At parang naisip ko nga, malaking bagay din po yung pera na maiipon na yun kung hindi po ganun kadami ang pinakakain. At kung hindi yung bongga rin yung kakainin nila, di ba? Pwede naman siguro kumain na lang po sila ng kaunti lang. Like, tinapay lang or salad lang. Pero syempre, knowing Filipino, sabi nga anong isang kakilala ko, bongga lagi yung mga Pinoy sa kainan. Eh, bakit nga? Pwede naman hindi. Diba? Magtipid-tipid. Tsaka makakatulong din po sa mga kalusugan nila yun kung hindi laging fried chicken yung ulam nila. Diba? Yun lang po yung sa akin. Kasi bawat isa po, we should have a responsibility and we have to give up something. Sacrifices, little sacrifices, I would say, na hindi naman po talaga malaking kawalan kung hindi mo gagawin or kung hindi mo makakain, di po ba? At yun na po ang sa akin, maiaambag siguro ng bawat isa. Sustainable naman kasi kung sabi ko nga, may rotation naman, hindi naman laging ikaw ang mababawasan ng sweldo or hindi naman ikaw ang laging kakainin na lang sandwich, di ba? Dapat ganon, simpleng mga solusyon na pwede namang sabihin na, oh, you know, it's going to be easier para sa ating lahat at madadagdagan yung budget natin kundi natin gastusin lahat ng pera na to, di ba? Ganyan lang po. Budgeting lang po yan. At sa atin pong business news, amid surging fuel and electricity costs worsened by a weakening peso, the Banco Central ng Pilipinas expects April inflation to have an accelerated to at least 5.6%. 5.6%. Potentially the fastest pace in nearly 3 years. In a statement on Thursday, 30th of April, the BSP said it expects consumer price increases in April to clock in within 5.6% to 6.4%. This suggests inflation to continue accelerating from March's 4.1%, which already absorbed the initial impact of the global oil shock. If the minimum assumption holds true, the April inflation print could emerge as fast as seen since September 2023, 6.1%. The top end of the forecast, meanwhile, would be the highest since April 2023, 6.6%. Declines in vegetable and fruit prices could partially offset headline inflation, but the BSP said that the major drivers of inflation... Teka lang po ah. So, sabi po nila yung ano po yung the BSP raised its average inflation assumptions for full year 2026 and 2027 from 5.1% and 3.8% to 6.3% and 4.3% respectively. Both projections are higher than the 4% ceiling. And yung ating pong US dollar, ay nako. Medyo nakakalungkot na balik na naman po tayo sa 61.28 at yung ating pong peso talagang bumababa na po talagang halaga kasi kahit sa New Zealand is now 36.15 against the Philippine peso. Wow na wow talaga. And yan po talaga yung life ngayon, reality. So, samantalahin lang po, katulad yan, may advance ang mga nagpapadala ng pera sa mga pamilya nila. I'll take the most of this opportunity. Padala na po kayo. Sabihin sa mga pamilya, oh yan, ano, itabi niyo muna yung ganyang karaming pera sa ngayon, huwag niyong gastusin lahat, pero I'm sure hindi po pwede yun. Mga wishful thinking lang po yung sa akin. Pero alam ko, pagka nagpadala kayo, ubusin talaga nila yan.

0: Kaya naman po, kayo po nang naghihirap dito. Ganon din po. Siguro sabihan niyo rin yung mga pamilya niyo. Oh, hindi naman hindi naman siguro ano ba tayo? Lingid sa inyong kaalaman na naghihirap din ako dito. Naman open din naman po kayo na hindi naman po super sarap ng life ng mga taga New Zealand. Siyempre naghihirap din po tayo at pareho lang po yung situation natin dahil damandama po natin yung mga pagtaas po ng petrol sa buong mundo. And yan na po ang ating mga pag-uulat sa hapon na ito. Siyempre marami pa po akong magagandang chika later on naman po sa ating tipis chika. At meanwhile, kung gusto niyo po ng mga magagandang presyo naman po, kasi nga sabi ko, kung mag-take advantage kayo at alam niyo pwede kayong mag-take advantage, why not? Tumawag po kayo sa Planet Travel kung kayo yung mga travel needs, dahil doon po may mga special pong airfare, 3771933, o kaya naman po hanapin niyo sila sa FB page, Planet Travel, or pwede po kayong mag-ano sa info@planettravel.co.nz at pwede rin naman po nga, sabi ko, i-search nyo lang po sila. May IG rin sila. Meron din po silang FB page. Para naman po, hindi nyo masabi na hirap na kayo, hindi pa kayo maka-afford mag-bakasyon. So, kung gusto nyo mag-afford ng bakasyon, edi huwag din po kayo mag-bakasyon ng December. Ngayon na po, kasi mura-mura yung pamasahe. Pwede naman. At yung mga December na mga pang aginaldo nyo, and later on, padali nyo na lang po sa box, sa Transfix naman, di ba? Ganun lang po. Mag-isip po kayo ng mga ways na magiging affordable lang life. At huwag kayong masyadong mag-worry. Kasi, alam nyo, pag nag-worry kayo, hindi kayo makakatulog. Kamukha ako gabi, I had so much things on my mind. Yun, awa ng Diyos. Hindi ako nakatulog. Pero it's okay. Basta't alam niyo lang po na kailangan unahin po natin din ang ating wellness at kalusugan. So, stick around. I just have a few patalastas to go and then tuloy-tuloy po ang ating chika dito po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6.
1: For hassle-free travels, there's one name you can count on, Planet Earth Travel. With over 27 years' experience in giving an award-winning personalized service, Planet Earth Travel is always ready to help you with all your travel needs. For instant quote and availability, just visit their website at www.planettravel.co.nz or call them at 0800 1111 31 or 09-377-1933 during office hours. Visit and like their Facebook page, Planet Earth Travel.
2: From 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information,
3: OPM hits, and all the ins and outs in the Filipino community.
4: Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
5: It's all here on Planet FM 104.6.
3: It's now time for our Pinoy showbiz.
0: Ito na nga po ang showbiz chika natin para sa hapon na ito. Unahin natin itong bagong inilunsad daw po na beauty brand na ni Marian Rivera. Kanya po ito ha, sarili niya po ito. Inabot daw po ng 3 taon bago niya ito naitayo. At ang sabi niya nga po sa kanyang IG page nung Thursday kung saan pinapakita ang isang clip ng kanyang paglalagay ng lotion sa braso at balikat. 3 years of dreaming, refining and believing, and now finally I get to share this with you. What started as my own little secret has become something I can offer with a full and grateful heart. Yun po yung Vida Essentials ni Marian Rivera. From the heart, from her heart to ours daw. At Vida_Essentials by Marian. Yan po ang papapahiwatig na ang brand ay ang produkto para sa balat. Nakita niyo naman po si Maria, napaka-flawless, di ba? Kagandang babae. May sariling account na rin agad ng Vida Essentials na iisa pa lang ang post pero ang followers, almost 150,000 na as of this writing. Hindi talaga tumitigil si Marian sa kanyang mga pangarap. Katatapos ng magkaroon ng launching ng Wonder

society na business partner niya at isa itong family social club na wala pa sa Pilipinas. Ang ganda ng lugar at ayon kay Marian, matagal na rin niya itong pinag-isipan bago siya pumayag na maging business partner nga sa Wonder Society na matatagpuan po sa Green Hills Mall. Naman, syempre, ang tagal na rin ni Maria, no? She should be thinking ng mga ganyang klaseng business. And I'm sure, yung si Ding Dong, matagal na rin po nagbi-business. Alam ko, nag-boom yung mga business niya during COVID time. Kaya, well done sa mag-asawa at well done, Miss Marian Rivera, sa iyong bagong endeavor. At sa tidbits naman, kasagsaga ng karera na o ni Rio. Miss Rio Loxin na nang mabuntis at magpakasal kay Altantay noong dekada 80. Hindi naging madali para sa aktres ang pagiging isang ganap na ina at asawa sa murang edad 14. I think mahigpit kasi yung nanay niya, mahirap talaga daw yung naging karanasan, pero lahat daw nung nakaraan na ay tapos na at natuto naman daw po siya doon. Alam talaga nila, alam ng mga magulang kung ano ang tama, kaya alam nila kung ano ang makakabuti para sa mga anak. At hindi lang nakikita ngayon, pero kapag nakinig ka at sumunod ka, magiging beneficial para sa iyo talaga. Yan po ang mahalagang pagpapahayag ni Miss Rio sa Fast Talk with Boy Abunda. Mag-aapat na dekada ng hiwalay si Rio at Al. Muling nagkatrabaho ngayon yung dating mag-asawa sa The Master Cutter na pinagdibidahan nga po ni Ding Dong Dantes. At hindi raw alam ng actress na makakasama nga raw si Al sa bagong serya ng Kapuso Network na yon. Kaya naman po, sobrang yung parang na-shock din po siya nang magkita sila. Siyempre, hindi raw po niya agad nalaman na makakasama kasi nga niya sa bagong serye ng Kapuso Network at magsisimula ngayon nga pong 11th of May. Tatlo pong girls yung naging anak nila Rio at Al at ang basketballistang si Padim Israel ang nakatuluyan ng aktres ng dekada 90 na. Nagkakilala si Rio at Padim dahil sa aktor na si Diords Javier. Alam niyo si Diords? Ay, taga-Ateneo po. Na kapatid po ni Danny Javier of Apo Hiking Society. So, kinukwento nga po ni Rio na nagkita nga sila nun ni Altantay. Pero syempre, kahit nagkagulatan, pumabati naman daw po lagi sila sa isa't at nag-uusap naman daw nagtatawagan kahit hindi sila nagtatawagan o nagtetexan. Pero pag nakita raw po sila, nagbabatian naman talaga. Kaya yung mga anak nila, very understanding of their situation. At meron yatang punto na parang gusto nung anak niyang mag-artista, pero sila, di-discourage din ni Rio. And good thing na na-discourage naman po yung anak. Pat, sinabi niya nga, mag-aral muna. Kasi mas maganda nga yung may education. Kasi nakita ni Rio yung life niya na popular siya, tapos di ba nagbuntis siya, nawala, di ba? Kasi yung mga panahon ni Rio talaga namang sexy yung mga movie rin noon. And syempre kapag nanganak na siya, o di hindi na sexy kasi buntis siya, di ba? So natuto rin naman po siya, and I think she shared also her life yung nagpunta po siya dito sa New Zealand before with Mr. Ray Anfuentes. And we were very, very lucky to have her like in the program din po way back. Kailan pa ba yun? Before 2000 pa ho ata yun. Or maybe 2001, 2, ganyan. Maganda pa rin po si Rio. Ganda-ganda talaga. At napakabait. At sa music bus na po tayo, no? Kasi humahaba po yung ating chikahan. Maraming tumulo yung luha daw po yesterday. Hindi raw kasi nila inaasahang darating ang oras na si Miss Asia Songbird Regine Velasquez ay pibitiw na sa kanyang career at magde-desisyon na magkaroon ng finale concert. Yun na nga, kasi po, kaya hindi alam ng maraming fans kung paano sila pupunta sa 17 and 18 na October sa MOA Arena para panoorin na yung kanyang finale concert. Nag-post na po kasi si Regine
ng detalye ng kanyang finale concert na ang caption ay FINALE, the final

major solo concert. 17-18 October 2026, SM Mall of Asia Arena. Maalala ang pagkatapos ng guesting sa concert ni Josh Groban noong 18th of February po sa SM MOA rin po. Doon po unang inamin daw ni Regine na malala na yung kanyang anxiety tuwing aakit siya ng stage. Although she still loves performing daw, pagkalipas nung ilang oras kung saan kumalat yung video ng duet nila ng solo spot nila ng On the Wings of Love sa nasabing concert ng American singer na hinangaan na nga ng mga internet user, nagpost ang 55-year-old singer na sa ex tungkol sa kanyang performance anxiety na sinasabing natatabunan na ngayon ng stage fright ang kanyang pagmamahal at hilig sa pagkanta. Maging sa kanyang regular show sa ASAP. Sinabi niya that time nung Feb nga, it was wonderful and an honor to sing with Josh Groban last night, but I was so nervous, I was so anxious the whole day, I forgot to eat. Every single performance for me is such a struggle, even doing ASAP, and it used to excite me and a source of joy, but now it gives me so much anxiety. And she's talking about yung pagkanta po. Nauna lang sinabi niya nga yung retirement niya naman nung I think na-interview po siya sa Billboard Philippines. At bahagi ng pahayag nga niya, sinasabi niya yung I'm celebrating my 40th year in the business, and to celebrate nga daw ay magkakan nga siya ng plan nga na concert for October. And it's going to be her last big concert to celebrate the 40th year niya. And sabi niya nga lang, meron pa siyang mga konting proyekto, pero yun na nga yung last big solo concert niya. And mahirap po talaga yun. Siyempre, parang minsan mga meron pong anxiety attack, hindi naman po natin, you know, hold yung feeling nila kung yun po yung nararamdaman nila. Kahit we try to help them, or some they go to mga, say for example, mga specialists to do yung mga proper ano po management ng anxiety nila. Syempre sila rin po ang makakasolve noon, di ba? Kaya well done, Miss Regine. I think 40 years, I think that's a good year na. Maging nasa showbiz siya. Maganda nga, magkukwit ka yung medyo nag-enjoy ka pa rin. Tapos, di ba, people would still, you know, find na yung last performance mo was the best performance ever. And who knows, di ba, sometime later, parang, minsan nung, di ba si Miss Celine Dion nagsabi rin, last na, pero nakapagkanta pa. O kaya si Elton John sabi, last na, pero nakakanta pa rin. Di ba? Ganun din naman. And look at Engelbert Humperdinck, he's gonna do another concert. He's what, 80? 82? Not sure, but he's still singing. So, huwag po natin close yung doors. Although, meron siyang balak na ganun. Siyempre, ganyan naman po talaga. Dapat may plano ka lang din sa life. At kung gusto mong makita yung katuparan ng mga plans mo, syempre, isiset mo yung foot mo, yung mind mo, and lahat po yung focus mo sa gusto mo sa buhay mo. Kasi then, that's the only time you could say, oh, I did my best, di ba? And I tried everything. And I don't have regrets in life. And whatever I did in my life, I own it. I truly enjoy it. And God is my witness, di ba? So, ito na po. Balik tayo kayo. Balik bayan pa yun. So, kasi ayoko pong ma-miss nyo to. Dahil kung sabi ko nga, balak nyo pong umuwi ngayon ng Pilipinas, kontakin nyo po yung Planet Travel para makakuha po kayo magandang airfare. Ngayon, kung gusto nyo pong magpadala lang ng box, ito na po sa Trantex naman.

0: Balik ba yung box? Kakabaka ka ba sa yung box na padala? Mag-Transfix ka na. Sigurado at maasahan. May monthly shipment pa sila.
1: Tumawag na sa 570-8986 o puntahan sa 52 Queens Road, Panmure para hindi ka na kakabakaba sa box na padala.

0: may balitang Pinoy,
1: showbiz chika, at music biz pa.
2: So join na kayo sa Tinig Pinoy 104.6 Planet FM.
3: Ibibigay ko naman po sa inyo isa sa mga paborito rin natin dito sa Tinig Pinoy. This is SB19's Iconic. Dito po ang performance na ginawa nila sa Taiwan. So hopefully you would enjoy this one. Noong 2025 po ito, kaya kailangan po nating marinig tong kanilang SB19 song. Yeah. Ewan ko lang kung song ba to talaga o reaction lang, kasi para pong gusto ko pong maibigay sa inyo tong ano eh, tong kanilang song na bago, pero bakit tila ano, tila wala pong lumalabas. Tinan natin po ha, para po sa inyong afternoon. Ay, ito na lang ang gagawin ko, ipi-play ko na lang tong kanilang emoji na lang, kasi ito po yung parang lumabas po na new songs nila. Apart from that, meron silang yung song na Visa, which I already played that before. So this one, I'd like to do this song now for you, all of you, dito po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6. Pakinggan nyo po, Emoji from SB19.

Filipino Mass at 11:30 a.m. Pagkatapos po noon, meron po tayong safeguarding workshop. Ito po ay para po sa lahat ng mga nag-volunteer sa ating simbahan. Sana po ay makilahok kayo at nakapagparehistro na kayo dahil bukas ang pupunta po sa atin ay mula sa Catholic Diocese of Auckland. Kaya po nagpapasalamat tayo kay Lisa May sa kanya pong pagtulong lagi sa atin. At sa punto pong ito, magpapaalam na po ako. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikibahagi ng inyong panahon at oras dito po sa atin sa Tinig Pinoy. At sana po'y nag-enjoy kayo. Tulad nga po ng sabi ko, always a pleasure. Nakamakapagsilbi po sa inyo. At nakakatuwa po dahil every Saturday we have a chance to be with each other sa inyong mga tahanan. Wino-welcome niyo po ang Tinig Pinoy. Kaya naman, ang mga songs na pinipili ko talaga, tinatry ko rin po talagang mag-enjoy kayo. Nakapagbigay po ako ng SB19, nakapagbigay po ako ng mga Lola Amor, and yes, I would like to take this opportunity na ibigay naman sa inyo yung song ng Cup of Joe, kasi maganda rin po yung mga songs nila. Sandali lang, ito yung song nila. Hindi, sandali lang po. Sandali yung title ng song. At ibibigay ko po talaga sa inyo to as my last song for this afternoon. And sana same time, same dial dito po kayo. Makakasama ko pong muli sa Planet FM. Dito po sa 104.6 ang Tinig Pinoy. Every Saturday po from 12:25 until 2 p.m. Ito po si Cookie. Muli na naman po nagsasabing thank you, thank you, thank you. And ingat po kayong lahat. Whatever you're still doing for this afternoon, make it really, really safe and enjoyable. Paalam na po. And I'm signing out. Bye-bye. Enjoy this song from Cup of Joe para po sa inyong lahat.

Iwasan ang basura at mag-recycle ng tama. Siguraduhin lamang na ang inyong recycling ay malinis at walang bahid ng nabasurang pagkain. Alamin ang iba pang paraan sa makethemostofwaste.co.nz. Sama-sama, pangalagaan natin ang ating bayan patungo sa pagkawala ng